20 people sa kanilang table at meron din silang private room sa second floor. So, ayan ang dalawang bagong restaurant na mag-o-open dyan sa Church Corner. Abang-abangan nyo. Alam nyo ba dyan sa Church Corner, mga Filipino? Nandyan yung Thousand Islands, nandyan si Panadero, hi. Irish. Oh, si Irish, dyan sa Panadero, dyan sa may ano, sa Church Corner. So, ayan, balik tayo sa usaping hinabang. Tabang Jensan. Para sa ating mga kababayan din na siguro hindi nila gaano maintindihan kung ano ang tabang. Tabang means tulong. Tulong, tabang is a Bisayan word na ginagamit yan ng mga Bisaya. Ginagamit yan sa Jensan ang word na tabang. Ginagamit yan sa Cagayan de Oro ang words na tabang. Ginagamit yan sa Cebu ang words na tabang. At sa Western Visayas, ginagamit din yan siya ang tabang. Tabang means tulong. So, kung meron man tayong medyo mabukas na mga puso para makakatulong tayo kahit kaunti. Kahit kaunti, makakapagtulong tayo doon sa mga tinamaan ng earthquake dyan sa may General Santos City. General Santos City, para sa hindi pa nakakaalam kung ano yan siya, ang General Santos City is that tuna capital of the Philippines. Meron silang tuna festival. Kung merong maskara sa Iloilo, merong sinulog sa Cebu, meron namang tuna festival ang Jensan. So, dyan sa General Santos nang gagaling lahat, halos lahat, palagay natin 90% of tuna dyan nang gagaling sa General Santos City. At ang mga tuna dyan sa General Santos ay merong kaning pinuproduce ng General Santos, kaning yung 555. Galing General Santos yan. Century tuna. Galing General Santos City yan. At yung mga fresh or yung buo mismo na tuna. Slices or yung buo, ini-export yan para Japan. Ini-export yan sa South America. Ini-export yan mismo sa North America. Ang mga tuna ng General Santos City. At also, ang General Santos City, ang ilalim niyan, medyo baba, sa baba konti ng General Santos City is the Celebesi. Yang Celebesi ay namagitan niyan sa in between Indonesia and Philippines. Which even Indonesia is claiming that is what they called Indonesian Sea. Pero that is really, sa map, mababasa niyan, is Celebesi. So, ang Celebesi is the tuna basin. Diyan, napakadaming tuna diyan. Diyan, parang namumugaran ang mga tuna diyan sa Celebesi. Kaya, nagsishare ang Indonesia at saka Philippines na nangingisda dyan sa may Celebesi. So, yan ang isa sa mga trademark ng General Santos is the tuna. Also, General Santos City is one of the source ng saging. Yung Stanfelco na saging,
yung

na nandirito sa New Zealand is nanggagaling yan sa General Santos. Sa ngayon is SOC Sergeant. So sa area ng SOC Sergeant, maraming sagingan dyan at nag-expand na rin yan sila sa Davao area. So ang banana plantation dyan from Davao City, General Santos City, Davao Oriental, yan ang mga taniman ng saging nandyan. Other thing is, ang General Santos City is also one of the source of pinya, pineapple. Yung pineapple ng Dole pineapples and Dole bananas ay nanggagaling dyan. Actually, part ng South Cotabato. So, nandyan mo makikita ang mga production ng pinya na sinusupply sa buong Pilipinas. Ang pinya na sinusupply sa buong mundo nanggagaling dyan sa General Santos City by Dole Philippines. Ang Del Monte na sa Northern Mindanao, which is ang Dole is Southern Mindanao. So, by different products, what else sa General Santos? Meron din dyan sa General Santos City ang grapes plantation. The grapes plantation is also owned by Dole Philippines. Nandyan sa General Santos City. Meron din sila dyan sa General Santos City Ranch. Rancho. So, may mga bakahan dyan na fattening na nandyan lang sa General Santos City. Ang fattening dyan sa General Santos City is, I think it's also run by some other private businesses, but mostly inintroduce yan siya dyan ng Monterrey Farms, which is ang Monterrey Farms is a division of Dole Company. So, ang Dole Company, meron silang vegetables, lalo-lalo na yung tinatawag natin na mga buds, yung nagbebenta sila, nag-i-export sila ng buds, or tinatawag natin na itong asparagus. May asparagus, that's the veggies. Merong fruits, different fruits from papaya, from pineapple, and bananas. And also meat. Yan ang tinatawag Monterrey Farm. So, dyan sa Monterrey Farm is more on fattening. So, hindi sila nagra-ranch na katulad yung ranso nila na bibitawan ang mga baka sa farmlands. No. Sa kanila is parang nasa cages. So, cage farming. So, ibig sabihin naka-shed lang ang mga hayop at finifeed. Parang pigiri. So, also sa General Santos City is has also the wide range of piggeries. So, yan ang mga iba't ibang produkto ng General Santos City. At ang pinaka popular na maano natin sa General Santos City is ang ating Manny Pacquiao. Ang Manny Pacquiao is from General Santos City. Yan si Manny Pacquiao. So, I hope sa ating mga kababayan, gusto ko sana tawag doon sa General Santos City, makapag-online tayo, makapahingi tayo ng mga testimony or ano. But I think gagawin natin yan next broadcast, next week. So, para

makakuha tayo ng mga different experience nila. Sa pagkangayon, medyo hirap pa sila makausap dahil nga sa pangyayari, isang araw pa lang, medyo traumatic pa sa kanila ang mga pangyayari. So, but anyway, kung may lindol sa General Santos City, meron ding lindol sa Senado, Philippine Senate. Niyayanig din ng mga yun ang tinatawag minority lindols. Meron din silang lindol doon, minority black ng Senate. Niyanig nila ang Senado. Nakakuha sila ng backup sa Malacañang, kaya niyanig, ginulo ang Senado. So, nananatili ang Senado sa Pilipinas sa pagkangayon na dalawang faction. Noon, binuo ang Philippine Senate supposedly na as one. They are what they called independent institution. Ang Pilipinas ay mayroong tatlong sangay ng panggobyerno. Sorry. Ang tatlong sangay ng panggobyerno is, one is the executive. The executive is composed of the president, the vice president, and the secretaries of different department. So, lahat yan mga secretaries is under sa president. Leadership. Pagkatapos, ang isang sangay ng panggobyerno natin is judiciary. Sa judiciary naman, ang pinaka-head dyan is the Chief Justice of the Supreme Court. The Supreme Court has a lot of different branches, from the municipal, the provincial, the regional trial court, the Sandigan Bayan is under also the Supreme Court. So lahat yan sila. At meron ding independent structure or meron silang independent leadership ang judiciary. At yung pangatlo is yung legislative. Ano tong legislative? Ang legislative, sila ang gumagawa ng mga batas. Ang gumagawa ng batas sa Pilipinas ay una pinapadaan yan sa lower house. Ang lower house yan ang tinatawag natin na mga congressman, congress. So yan sila ang lower house congress. Pagkatapos, kung meron silang mga batas na magagawa or ma-compose, mabuo, ipapasa nila yan doon sa Senado, sa Senate. Pagdating sa Senate, the Senate will review it at kung pwede ang batas, mag-propose sila ng bill para magawa ng batas. And sa legislative is headed by the Senate President. The Senate President has their own also, the Senate also has its own independent hierarchy. Kaya ang tatlong sangay ng gobyerno na magkalibel is the president, the Senate president, and the Supreme Court, the Chief Justice. So tatlo, kwan yan sila, tatlo.

0: So ibig sabihin, may mga iba-iba silang palisiya, iba-iba silang pamaraan, may iba-iba silang pamalakad, may iba-iba silang rules. Paano nila patakbuhin ang kanilang mga departamento? So ngayon, nakakalungkot. Titingnan ni mo ang Philippine Senate ngayon, dalawa. Yung isang grupo ng Senate is the Senate of the Philippines. Ibig sabihin, sila ang valid. Yun ang majority na elected by the majority members of the Senate, headed by Alan Peter Cayetano. At yung sa kabila naman, yung minority, nag-declare sila na sila ang majority. So sila ngayon ang majority, nagde-declare, but they are not the legal one. They are the Senate by the Malacanang. So nakipagano sila sa buhatan sa Malacanang ngayon, which they are back up also by the Malacanang. So yan ang dalawang faction ngayon na sa Senado na nag-uumpugan. Kami ang hari, kami ang... But legally, kaya hindi rin ang minority makapag-claim na sila ang legal, kasi si Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. Ibig sabihin, naintindihan nila. Pero bakit nandyan pa rin? Gusto lang sila manggulo. Gusto lang sila manggulo. So yan, simple sa akin ha. Gusto lang sila manggulo. Kasi panawagan sila ng panawagan, mag-isa na daw sila, mag-work, back to work, magkaganito. But yet, they still recognize Alan Peter Cayetano as the ISPI, the Senate President. So ibig sabihin, wala silang right to declare themselves as that, because they already had sa kay... So para sa akin nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Ako naman, hindi naman ako Pilipino ngayon eh. By citizenship, but by blood, I'm still a Filipino. I'm concerned about the future of our bansa na Pilipinas. Kahit hindi na ako doon, paminsan-minsan na lang umuwi, but siyempre, ang ating mga kamag-anak, kaanak, kababayan, kaibigan, lahat-lahat. At kung ano ang mga nangyayari doon sa Philippines, it also reflects us dito sa ibang bansa. Kahit hindi natin yan ma-avoid that we are still a Filipino. You could not deny it. No. So minsan may mga tao na nakaintindi, nakaka-capture ng news. Okay lang, uy, balitang-balita. Dito kanina, na-publish dito sa, dito sa may Plains Media. Earthquake about sa Philippines. So sabi ko, yes, I am so happy that they sympathize. Nakikiramay sila sa atin. Yeah, because they know the Filipino community. Pero pag malaman nila na ganyan ang pangyayari doon sa Senate, mahiya ka rin mag-claim na Filipino ako. Diba? So, mag-behave kayo dyan sa Malacanang, sa Senado. Ang dami ko sanang gusto i-discuss sa nakikita ko, mag-comment sana, pero there is no much time here. But anyway, bago tayo dumiretso, ito muna ang isang paala-ala.
1: Hi lads, Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.

0: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kamayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
1: Yes, oras natin is 36 minutos na sa oras ng alasays at patuloy kayo dito nakikinig dito sa Kabayan Radio. Dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Maraming maraming salamat ulit. Para gihanga ko. At anyway, maraming salamat. Meron pala tayong bisita. Maupo ka dito sa tabi ko para ma para ma-captured ka sa ano. But pasensya na jud. Kasi hindi kasi ako makakaalis pagka anong buti na lang nag-break. So, ayan mga kababayan. Meron pala akong bisita dito. You can have your mic, yeah. So, yes, magpakilala ka muna.
2: Magandang gabi po. Ako po si Anna Mitchell.
1: Oy, Anna Mitchell, yung sa, ano, yung fashion sa show. Fashion show.
2: Opo.
1: Yeah, tama. At saka, di ba, yung sa mga Pilipiniana.
2: Opo.
1: Barong. Yun pala. I remember na. Kasi ini-expect ka namin. I know your name. Hindi ko lang na ano yung pagmumukha mo. Kaya, actually, first time. Naka-live tayo ha. Sa,
2: oh my gosh.
1: Naka-live tayo. Opa. Sa, ano, sa, naka-live tayo sa YouTube. Kaya sa ating mga kababayan dyan, yeah, dagdagan nyo, mag-subscribe. Tapos, press the notification bell para sa ano. Yan na naman eh. Katuwaan namin at masaya talaga kami pag dagdaga mo mag-create ng mga contents natin. Inahantay pa rin namin si Diyosa. But, I know, Diyosa, huwag kang magmamadali para okay ka lang. At least, nandirito na si si Mitchell.
2: Mitchell, no? Trabaho, Anna.
1: Anna. So, you are more comfortable sa Anna.
2: Opo.
1: Kaysa Mitchell. Okay. Ang Mitchell is family
2: name.
1: Ah, okay. Opo. Good. So, si Anna nandirito na sa atin. Oh, can you tell us more about your, about you?
2: Nag-move po kami ng mga anak ko dito sa Christchurch noong 2004. We've been in Palmerston North for 16 years before we moved to Christchurch. Tapos nakilala ko yung mga momshies ng volleyball, and
1: okay.
2: Then nakilala ko si na Mama Jay through beauty pageants kasi yung anak ko sumali sa pageant, si Candice Mitchell.
1: Si Candice ang anak mo.
2: Opo.
1: Ay,
2: from
1: yeah.
2: There, dumami na po yung mga kakilala ko.
1: Yeah.
2: Opo.
1: So, and pagkatapos from Palmerston North.
2: Opo.
1: Alam niyo ba na inaabot dyan ang ating programa sa Palmerston? Batiin mo ang mga taga Palmerston North.
2: Hi! Hello po mga PCA ng Palmerston North. Kay Ate Beth.
1: Yeah.
2: Kay Ate Jean Mangoma. Kay si Ramon Herrera, kay Tita Cora. Hello po.
1: Si Mrs. ano, Mrs. New Zealand.
2: Ay, hello Carmela. Hello Charm.
1: Carmela. Di ba? Ang Kabayan Radio ay nabobroadcast dyan, binobroadcast nila dyan sa MPR, Manawatu People's Radio.
2: Ah.
1: So, it's an FM station. So, parang ganito, FM station na nagbo-broadcast kami. So, nire-replay nila itong ating program dyan sa ano, MPR, Manawatu People's Radio. Oh, magandang gabi dyan sa mga taga-Manawatu, ha? Sa,
2: hello
1: dyan
2: po,
1: sa may
2: mga
1: Palmerston.
2: Taga-Palmy.
1: Yeah.

0: taga Palmi. So, Ana, ang as what I have know sa iyo is about sa mga Pilipiniana. So, you so?
1: Hindi po. Ako po yung nagmo-model.
0: Ay, nagmo-model?
1: Opo. Si Chi po ang ang fashion designer.
0: Ah, okay.
1: Ako po yung isa sa model ni Mama Jai.
0: Ah, okay. So, have you nag... di ba nung nakaraan dito sila, Carmela, nag-ano dito sa modeling? Kaya nga diyan po nakilala si Candice eh.
1: Pero hindi nakasama ni Carmela ni Charm? Hindi po nakasama si Candice doon.
0: Ah, hindi ba siya nakakuan doon sa...
1: Hindi, si Candice po yung lumaban ng Miss Philippines New Zealand at saka yung binibining South Island.
0: Ay!
1: Si Candice Mitchell.
0: Yeah.
1: Mm-mm.
0: Tama pa. No? Medyo nalito ako sa dami kasi mga magaganda na dumadaan dito.
1: Baka si Carmina or si Care.
0: No, si Carmina, si Care, nandito. Yeah, I met Candice, I think.
1: Opo, na-meet niyo na po si Candice.
0: Oh, dito. Pagkatapos, yeah. So ngayon, ano ang update?
1: Pinapunta po ako dito ni Mama Jay.
0: Yeah.
1: Para i-promote po yung upcoming 128 years anniversary ng Independence Day ng Philippines.
0: Yeah. Yeah. Oh.
1: Nagaganapin po sa Turama Library.
0: Yeah.
1: So this Saturday.
0: I think nabasa ko yung kwan, yung ads na yan. Na kailan nga yun?
1: So this Saturday, 1 p.m. to 2 p.m.
0: Okay. June 18.
1: No, 13.
0: 13.
1: This coming Saturday.
0: Okay. Yeah, tama. So, June 13, ano oras?
1: 1 p.m. to 3 p.m.
0: Wow, so ano ang pwede nating i-expect?
1: Madami po.
0: Go.
1: So, bali marami po mga magmo-model ng mga cost na mga national costume or Filipiniana ni nagawa ni Melchi Canoy. We also called her Chi. Tapos meron din mga performances like dance group or Hornby High School, St. Joseph, tapos si Joey Mendoza kakanta.
0: Dito sila eh, nung nakaraan sila, Joey.
1: So marami pong performance. Manood po kayo.
0: Yeah, I'm just trying to nag-sync ang utak ko. Dalawa kayo ni Candice noon pumunta dito.
1: Na-late.
0: tama, ikaw pala. Gina-recall ko lang eh. Na, talaga.
1: So kagabi po, nag-rehearse na kami para sa Independence Day.
0: Sa
1: performance
0: okay.
1: This Saturday.
0: So mga ilan na mga, ilan lahat na mga models?
1: Parang nasa 18 po.
0: Wow, kadami niyan.
1: Andun din si Mrs. New Zealand, si Care. Andun si Miss Philippines New Zealand, na si Carmina.
0: Yeah.
1: Ako, tapos, sino pa ba hindi ko nasabi? Si Ann Medina, at saka si Barbie, tapos meron mga taga Ashburton din. Tapos meron kami mga maliliit na bata, very cute.
0: That's nice. So abangan natin yan, mga kababayan. We will be celebrating our independence. Alam nyo ba kailan ang anong date ang ating independence? Para sa kaalaman na lang ng ating mga, I know yung iba alam, but to those, especially sa mga bata na nandirito, I don't know if they know about dates and special holidays sa Philippines. So, Independence Day is celebrated every 12 of June. At ano sa maalaala mo ang Independence Day?
1: Ano? Declaration of Freedom from Spanish.
0: Yan! Wow. No, galing ah! Siguro taas na grado mo sa mga social... social studies ba yan? Mathematics?
1: History.
0: Sa amin kasi na-take up namin yan, social studies social studies pa. So, tama. Kasi since ang Pilipinas is under sa Spanish rule for 300

0: read more than 300 years. Mm-hmm. I think 317 to be exact. Pag nung natalo ang Spain sa US, hindi natin alam, binayad tayo ng mga Spain sa Amerikano. Ang Pilipinas ang pambayad. Kaya na-turn over tayo sa Philippines, sa American. So from there, medyo nagkakagulo ang mga kwano ng mga tao. Kasi katulad niyan, si Jose Rizal, bakit pinatay? Kasi nag-ano nga ng kalayaan natin. So habang wino-work out yun, natalo man ang Spain. So binigay tayo sa Amerika. Nung na-under na tayo sa Amerika and the road around 50 years dito, binigyan tayo ng Amerika ng independensya. So, independence, kailan nga yun na-proclaim?
1: 1898.
0: Ha?
1: 1898.
0: Kasi
1: 128 years eh.
0: Oh, yan kasi yan ang yan talaga ang advantage ni El Cap pagka may mga kasama dito, kasi hindi ko yan lahat mamememorize at nakukuha yan. Kung nandito si Joseph, kahit translation lang eh. Minsan hindi kasi ako pure Tagalog, kaya yung mga words minsan ipapa-confirm ko muna kay Diyosa bago ko sasabihin, baka mamaya maiba ang meaning.
1: Oo. Ako naman, hirap na sa malalim na Tagalog.
0: Bakit ano ba ang ano?
1: Tagalog po ako. Ano, lahim Batangas, laking Laguna.
0: Okay.
1: Ang kaso, since 2004, wala na ako sa Pilipinas. And then in everyday life, English ang gamit ko. So, yung malalalim na Tagalog, limot ko na. Kaya minsan, pag nakikinig ako, may ano ko, translator, ano to?
0: Dapat. So, yan, ang kagandahan na magbalik tanaw tayo or sasabihin natin magbalik aral. Kasi, at the end of the day, hindi mo yan hindi mo ma-deny dyan sa sarili mo. Pilipino ka talaga. Kaya kayo dyan sa Senado, mag-behave kayo. Kasi kami dito, kahit citizen na kami dito, masakit para sa amin nakikita ng ibang lahi at pinupuna, ano ba nangyayari sa bansa ninyo, di ba? So instead maawa yung asar, yung ano, asar ba, tama ba yan, yung parang magalit, hindi naman galit, hindi kami nagagalit ha sa inyo.
1: Sumama
0: yung loob mo, yung parang desperado ka sa mga pangyayari. It's not desperate. Desperate ba yan? Yung parang frustrated. Yeah. Very frustrated. Frustrating ang mga ginagawa ninyo dyan. Hindi maganda eh. Di ba? Ito siguro kung mapag-usapan natin ang tungkol sa Lindol dyan sa General Santos kahapon, siguro makakakuha pa tayo ng simpatiya ng tao. Di ba? Maawa pa yan sila sa atin. Pero kung makita nila yung mga kaguluhan dyan, nako, instead ma... hindi maganda. So, kaya kayo dyan sa Senado, mag-behave kayo. Kasi, sa bagay, hindi naman ako mangyumelyo sa inyo. So, Ana.
1: Para sa mga kabataan, Kuya.
0: Yan.
1: Independence Day is when General Emilio Aguinaldo raised the Philippine flag and played the national anthem publicly.
0: Magandang aral ah. So ano ulit yun? Emilio Aguinaldo.
1: Si General Emilio Aguinaldo sa Cavite, Cavite, first na nilabas yung flag, flag at pinlay yung Philippine National Anthem publicly.
0: Tama, si Emilio Aguinaldo.
1: Long time na yan. Mm-mm.
0: sino

0: ang unang presidente ng Pilipinas.
1: Ay, naku, laglag tayo. Ano to, ChatGPT, tsaka Google.
0: I think ang unang presidente is si Gregorio...
1: Ano,
0: no, General. General... Kaya nga yan, si Emilio Aguinaldo. General Emilio Aguinaldo is also the first president ng Pilipinas. Kasi siya nga, tama, si Emilio Aguinaldo is the first president at dapat ang kalaban niya yan.
1: Kuya, tinanong mo ako, yung kinain ko nga kahapon, hindi ko matanda. Yung mga streets nga dito, nalilito pa ako.
0: Pero kagandahan eh, kasi nag-akma itong ating paksa ngayon, ang ating timing din, dahil paparating tayo sa Independence Day. So, Independence Day is we are talking more about our own. Ang celebration ng Independence Day is paano tayo nakakawala. Nakakawala sa kamay ng mga dayuhan. Kaya nga ito nga si inuulit ko na nasa kamay tayo ng Kastila for more than 300 years. At after mga 300 years, madaming attempt na tayo ay gustong makawala. Madaming attempt na gusto tayong magkaroon ng sariling atin. But hindi yun nangyari. Namatay nga si Rizal eh. Pinapatay nga si Rizal kasi si
1: Rizal... O, taga sa amin yun ah.
0: Si Jose? Ay, taga
1: sa bayan namin yun, Las Banas, Laguna yun.
0: Ay, oo nga, no.
1: Diba? Kalamba ang bahay nun.
0: Kalamba, yung mga alam ko.
1: Pero may bahay, sino ba may bahay? Meron may bahay sa Las Banas, Laguna.
0: Yeah.
1: Open sa public yun, to visit.
0: Yan ang pagkakaalam ko na sa libro, Kalamba. Kaya very famous yun ang Kalamba. So ngayon, nung nag-start na si Rizal nagka-campaign, 'di ba, nagpalabas siya ng dalawang libro. Na ang libro yung Noli Mitanghiri at El Filibusterismo. Anong kanyan? Translation.
1: Si Kuya, nag-quiz pa lang ito eh. Ano sinabihan mo ako para nag-review ako?
0: Hindi.
1: Sabi ni Mama J, promotion to.
0: Hindi, okay lang yan. Ako nga, hindi ko nga rin alam eh. Kaya nga ako, masaya lang naman tayo na mapag-uusapan natin, di ba?
1: Naka-uniform pa ako,
0: oh. Saan ka ba nag-work?
1: Sa Hallmark Homes po. So,
0: okay.
1: Gumagawa ng bahay. Tsaka nagbebenta ng bahay.
0: Oh, di si, ano mo na mo, magbenta ka na dito.
1: Yung mga gustong mag, ano, anong tawag doon? Yung mga dream house nyo, gusto nyo ipatayo. O, punta kayo ng Hallmark Homes, ano yan. Hindi kami basta gumagawa ng bahay. Hanap ng client, tanungin ko ano yung gusto nyo sa bahay, then we build the house. O, di ba?
0: Ah, okay.
1: Hindi yung katulad na iba basta gawa ng gawa, tas benta.
0: Ah, okay.
1: Ito parang client, anong gusto mo, and then dream your build, your dream house.
0: Ah, okay. So, ano kayo ng mga client, pero hindi kayo nagbenta, kuan lang talaga yan, construction lang talaga yan.
1: Bahay.
0: At nagde-develop ng design.
1: Yeah.
0: Nagde-design?
1: Nagde-design. Lahat-lahat.
0: Okay. So ibig sabihin, mag-upo tayo, di-discuss tayo. Habang nagdi-discuss, ito ang gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko.
1: Ganyan.
0: Tapos meron na schedule.
1: May mga designer na doon.
0: May mga designer na nakikinig. Ah, ito. Bang!
1: Tapos pag-uusapan na yung budget.
0: Ay, galing. Ganda yun ah.
1: Personalized talaga siya.
0: Papuntahin mo nga sila dito. Invite mo sila dito.
1: Opo.
0: Para makapag discuss, makapag ano sila ng ano natin dito for the Filipino market. para makapag-ano sila, makapag...
1: Hindi po ako sales doon.

0: accounts po ako. Hindi po ako ang sales, ang front sales
1: girl. Sige na lang, pag-atian na lang natin ang commission ng sales. Walang sales, ha?
0: Wala akong sales. Hindi po sales to.
1: Hala, so, ubos lang oras natin, 55 na.
0: Yan.
1: Okay, mag-wrap up na tayo.
0: Ulitin ko. This coming Saturday po, Philippine Independence Day sa Turanga Library, 1 p.m. to 3 p.m. po. This is open to everyone, not just for Filipinos. Mm. And also, it's family friendly. So kahit mga bata po, pwedeng pumunta. Enjoy the music. Makarinig po tayo ng mga Filipino music.
1: Galing. Mm. Huwag kalimutan ngayong Sabado sa hapon. At also, ito si El Capitan, nagpapasalamat ulit sa lahat-lahat nating mga taga-subaybay, taga-sunod sa ating programa at sa mga tao na may mga taos pusong magtulong. Yun ang sinasabi ko. Huwag nating antayin tayo pa ang tutulungan. Magtulong tayo and we will magkapit-kapit kamay tayo para magpaabot ng ating tulong doon sa General Santos City.
0: Pay it forward and share your blessings.
1: Yes, correct. Okay, maraming sabi. Kita-kita tayo next Sunday. Next Tuesday.
0: Thank you po.
1: Maraming salamat. Patuloy kayo nakikinig sa Kabayan Radio dito sa Plains Media, Otatahi, New Zealand.
2: Listen